amune bichon bando raweta tukul inye. Olimbo nga ine to kotkere mbolimbo ine, olimbo nga mnariete. Amune bichime itin olimbo nga psi moto areas. Kotkere mjemi itin olimbo cheswerta areas buwana. Kato anuerta negigi somani tuange nyoligi nyo. Negi itamgo itamgo kukumote madam Mary o. I think Mary nguni kwa retired teacher. Baithiwa kukato anu Mary madam o. Kutukuhiga taku onini nitit Mary madam ya. Akwa suskutite. NGS werta primary school. Angot kogi katako unin niti timin madam koko motin anagule lengko mogotin madam Mary ina ile chita na pamana ene mone kabisa chitu kul nega koko mot madam Mary buwana ni mutu sayi ile ndaki ma koko mot madam Mary kemite nagilongi itile.

0: Kaibuwa tuambike kitam kutinye kimi gari nekipare pichoto I 504 na 505 inye kitam kwa 505 na 504 iyo ndio ilikuwa kusema sasa amune na kilele no chepunye anga na lene ni kabisa angu pa ele na nyino ni kabisa pa ele na nyino niwe chepunye onge tewe gole nyino.
1: Hello, hello.
2: Hello.
1: Hapo ni wapi?
2: Hapo ni Kericho Tengecha line.
1: Wewe unaitwa nani wewe?
2: Benson Kiplangat Mapipa.
1: Nataka kuongea na ile tatadeti. Magret Chemeli.
2: Okay. Alikuwa hapa saa hii ngoja.
1: Hebu muita mara moja. Bas.
3: Hello.
1: Ah, wewe ni nani unataka?
3: Mimi ni Magret Chemeli.
1: Okay, mimi ni Mr. Tiko kutoka mbali sister. Hapa ni watoto wangu.
3: Ah, iko sawa.
1: Usijali nimenunua kari nimepanikiwa madam. Kwa hivyo harusi yetu ni Desemba eh?
3: Wewe usiseme ni wewe Mr. D.
1: Ah, kari iko.
3: Hapana.
1: Pesa iko madam.
3: Ai. Kuja basi December 2.

0: Angagora tara temeti yani nan giza inaingia ingia
1: manita gale
0: igero namba saita managa genge
1: angagora tara jioni jioni
0: ani ngago ngagora tukurebe tagene assista kocho
1: kota jarawe utiege ngap kuma miarawe ko boli
0: hebere boldet ko inu no
1: eh
0: boldet ko inu boli kocho
1: boli ko java is jami bara
0: the skies
1: in sky ko na blue
0: eh ko ni boli
1: Go bolikis. Ilena leta mu
0: clouds.
1: Clouds. Na jamgele ni school the weather is cloudy.
0: Oh go alena so.
1: Ani go ne weather ani nyi Nairobi.
0: Ni go
1: ata sijui.
0: Kore mere kwa jo.
1: Eh?
0: Kore mere kwa jo.
1: Ah mange na tagas. Ta no ga sangane.
0: Menge ni?
1: Mhm.
0: Kore mere ke?
1: Kore mere go ne. Tumia lugha yenye naelewa.
0: Hiyo ni lugha ya college na.
1: Mhm. Mwa kitongo ni.
0: Au msikisa college ni ne.
1: Ma Mai ngoti ni yake Swahili ni nini yo?
0: Wewe ni Mswahili.
1: Sema tu kwa Kiswahili alafu ndakuuliza.
0: Yaani wewe ndio tu Nairobi iko Kiswahili ati Kiswahili. Ako kago translate yu?
1: Nilelelewa translate kwa Kiswahili la ngoti ngiwa la tamwe nyoro la kwa kwa nani kwa time the only person mwenye naongea kikale.
0: Sasa okwe kwa chone pareti naelewa lakini siwezi ongea.
1: Kikose lakini so ane ngangala kulote watu wananishangilia.
0: Ngure na yini? Mhm. Miss Kecheg.
1: Aha.
0: Ngen Kecheg.
1: Angen Kecheg, eh?
0: Ni comet ke gurene.
1: Comet? Ko jota ke mai.
0: Ingen na na go wir ke golle.
1: Mangen gai ne to tu gai ne bat ko na jina. Lagin ni siyo yo. Siyo nyo mesem.
0: Sugo mong gostai. Gostai so to aret jiji batranse ya.
1: Eh, uko ni Kiswahili. Mabanto agene.
0: So to aret jiji batranse.
1: Lagin ni kya mengune eldorete? So ye ki kale na toka Eldoret pailoret ki ka
0: ki ka Eldoret ku ngeng kale jina ki
1: ni arama no to
0: andie ka Eldoret
1: ki sikino transoya
0: anesa nyinde na nge ba lo meto line linga ger che ma se ngonyo li tebe kai ngile e kale na tebe ni ka tebe josi ngile josi ko yin ngile josi ma ko nandi det ngile an josi ane kwa psiki sine ne ki twal metet
1: Anan gigi lul josi nya ingen kita ne to mana ino to
0: ingen le josi is ko mana bi ke jang ko le main
1: mana ndi
0: mab sigi sinde
1: ingen ke ngal le sigi kap lagin ya ngal to ale jini my friend
0: o le gero
1: ingen ngal lu ana ndi meta e ke kapsa ga ko yam
0: ki ge ngua su ko nyu ini sigi
1: ma igere ngal le na glen o e ma bi tung josi ngal ali tua
0: o le o e
1: ma mi ma
0: da na o e ne go imo ga bela
1: ga lazima ko le ja wo
0: ker ge ngun no ni Ok chutam walele no olimbare olimbare
1: olimbare is
0: olimbare ne yanga kibare ne yanya kuna kitu
1: yani olimbare ni huko chini yani not simu lima
0: yani sema lima olirekta this chutam
1: walele to olimbare
0: koma legamete ne chege
1: ko legamete nga
0: ko legamis
1: so ngoma legamete sisi ni lima tulwe
0: tulmitulwe ta ko milegam
1: so legam ko in nga kwe ko in
0: olimbare
1: hey muna to confuse my friend
0: majicha ngani kerge nguno nskora agipsikisis mipsikiso ko tetero sinye
1: tenge ngalal ko magoi ku yaginye agoi psikisinde
0: agoitosis ane matiano baisi lugha inoto
1: kwa mfano mwa genge
0: mipsikisiege mipsikisieke le jinin nge mandempi
1: aha kana tabiwo na tana na ne urum gab sangache
0: so mije le jinin nge besang
1: oh ai ko jaba sanga nyun ko jok jotagas jok igere psikisie jok igote biang nan diege ko jotak ke mwa gele ge besang lagin ni bi ngaje ko biu tap tuga Ole ruitos tuga.
0: Bomet?
1: Yuko ndio bama ngombe.
0: Kigure bomet.
1: Kigure bi.
0: Bi utap tuas.
1: Bi utap tuga.
0: Eche pi go.
1: Mwiri tuga kwa papi.
0: Eche pi neza manisha inje. Alafu sasa kutuko bi utap tuga. Rako bi utap tuga. Ya neaz meite shile bi utap tuga.
1: O ngombe te shiko kwa manisha.
0: Ndile kitu
1: pi. Mande sanyo.
0: Go sang.
1: Okay. Batu tunaelewa.
0: Sianetu mutu anyi lugha ini pa college
1: igere mabeku lugha ini pa college ni lazima ginetke
0: yes
1: kiguye kila kitu
0: habari ya kanisa
1: kanisa ilikuwa mzuri
0: ngilegele mega sa college na habari ya kanisa
1: salama sana
0: ilikuwa jana
1: yes ilikuwa jana yesterday
0: yesterday Ulienda.

0: kanisa?
1: Nilienda kanisani, si kanisa.
0: Kanisani ni wapi na kanisa ni wapi?
1: Suboro umeelewa, nilienda church.
0: Ah, kwa hivyo kanisa?
1: Kwa kanisa.
0: Njole kika wako, ni nanaenda na...
1: Ni follow up.
0: I'm keeping you on check.
1: You are keeping me on toes, by the way.
0: Ya, yeah, amache kabisa.
1: Ya, kaa hitu wangina, lelasuma itewe, na ile kuka wa kanisa na nmawe.
0: Inge nila amache kechulji kia tukuli, ndoko yue kia mnyache. Mama just to know us.
1: Kuto mauti ya hii, atepe na tebute, ni katep chita, kiki mande, katep kule maimu aiwe jen. Kita tem ngale, kita ngale ngale kita in ngale kaparusi.
0: Jadi kita in serem words Vivian, anak Vivian words serem.
1: Yes, ko kita lewat tanya no yang ni ni nunggu.
0: Enje cakap tu?
1: Eh, nampak Friday.
0: Eh, nampak Friday.
1: Oi.
0: Si tu nak, tu ko narusi pia. Kita ni narusi na.
1: So mana semaji?
0: Narusi?
1: Eh, umai tanya no is, samu kita tahu isi umai lenin kalian ngalian dan kelenin.
0: Mwimu ya jage le
1: a lady wed saman
0: le in Halima weds Webster
1: umu ya jano
0: magiti nye tuku jano
1: ole Webster weds Halima
0: yeah yes
1: amune
0: mimi jona oa mimi si olewi
1: so hii nye tunasema sisi tumeolewa
0: nye mumeolewa
1: na mbona sasa mambo ya mahari itakuwaje Gikale iskut ko gagit ki.
0: Munonyo jige.
1: Igitu ne jugo yo aje.
0: Aje ge tu aga nyo go
1: munonyo. Ulinyo.
0: Ya jige ge. Arakut ko gele si ko togele in Joyce Weds Serem.
1: Eh.
0: Ko gitu ngwa nyingune. Kata Serem Miss Weds. Eh.
1: So shi dai ne ko nanga bi nyo rubi ko len in kagibe ga bi in Joyce.
0: Eh lugo le kagibe ga bo ger. Ka bo ger ko.
1: Ani. Yani ekagami ageres ngabe nyoru biga lagi nagata ki paisha ga ne ta po yo te gure kapchi
0: ne
1: inyoru gelen na ki pega bli sabe
0: bas
1: ka ki pega apcho isko ko ngolionda ne ka
0: ngolionda no to gara ki una
1: so te se ta go su ba tv
0: gyo na me ne ta bo su ba to
1: ay yo rome na ge be gumre ni
0: agi ne li ne inge ni le che ges kama sisi ge les ki cha mwegi tungwa nyike jange che
1: Inapatikana wapi hiyo? Inapatikana wapi? Inisuruti kikwa.
0: Mite?
1: Ano?
0: Mite. Ogo magile njecha tiyo magindo jinganisi yata manini ya.
1: Ango tetu njigetu. Kwa yanuni itastaya kwa isheta hapi.
0: Ego amukta indetis?
1: Matera na.
0: Ego atu nisieta ngali yata.
1: So osubi ngale chukipa Solomon?
0: Le chukipa Solomon ne?
1: Gigetu n Solomon ate.
0: In fact, kimi teni nagi
1: 700 plus 300.
0: Ebang ay plus ito, magiti niya plus ito. Pero concubines.
1: Eh, concubines.
0: Concubines, susi niya ugi ni sabi teto. Ya suwera na masiya. So yun ni neno la mungu. Pagi wendi kanisa. Sinya amutin kora Friday.
1: Ameje na ba Friday kapsa.
0: Sinya amutin.
1: I need to learn something.
0: Eh, sawa neto.
1: Ameje ana yali. Munaabudu nani exactly?
0: Si Mungu.
1: Na huyo Mungu ni ule Mungu sisi tunaabudu.
0: Si Mungu ni moja.
1: Nataka tu nijue
0: kweli. Mbona kwa mukta endet kwa genge?
1: Amejane.
0: Harus kwa mukta endet kwa genge.
1: So manoto kwa lei ameje imuta asana ukweli. Ninasikia wewe unasema. Lakini ameja wayundo kusaka sike mwaema.
0: Ngalionda ni kwa makialdo. Amutin.
1: Okay.
0: Uko kitinye classes.
1: Si muta Friday.
0: Kitinye classes.
1: Amuwa nginale.
0: Chichuwa kwa magro.
1: Awa asam o Friday.
0: Si amutin.
1: Ngigile huyo wakibe ndi jio ni malasmo garo.
0: Eh muchiwe garo ni muchiwe. Kama saisi na pita naenda naomba.
1: So ninesapata rusa ya Friday jioni. Unipeleke.
0: Nikupeleke.
1: I just want to learn something small. Kikite gini kito.
0: Lakini kwa mukta indetu kwa genge.
1: Lakini yasi ile magoi wala.
0: Awa iwa nage.
1: Amele kitongona na alei.
0: Wale na walin. Mabarchini kwa la walin. Ama che nyuru kwa ne t-shirt kitio. Ko tienge mugu lelango.
1: Tiletko ne nyuna.
0: Tiletko ne ngungen. Magile nji nibiga tisiju galian.
1: Ingen nguna. Ika usia mwe kuna otoki. Komite bikya kiko. Laje kwa kie kristiane. Nkoka sunguna. Tienda naba yin. Neuni genda yi sunguni.
0: Wane kwa papiswa chasi?
1: Kule jita waiste. Tienda waka pesa. Kama kwa mej kito. Kota kiojole mitengekto.
0: Eh.
1: Ina ile samis tinoto kutko megas inete nebi kot komenyori kas ngalek chemite notok sinet bik alak
0: ago en ane
1: so, magere komi makosa kotikas kotinet ke tuguk keajen sikobit inyoru naet inet bik akoba amune sikoyai kiyotok
0: in fact tukot en ane en kerenyun ko mami tiendo neya
1: mami amu tindo kanisa
0: tiendo ii tiendo kotootien nguni en kanisa ana ko mosque ana ko ele kilosunen kamuktoindet is ana atien nguni tiendo ne kilosunen kamuktoindet ko amun komi kamuktoindet nekolosu kolosu chi keger sindio
1: kanamwena
0: atien tiendo nebo kanisa ko tien notos komailosu kamuktoindet
1: okay
0: kolosu nono kamuktoindet that's a worship song
1: yes
0: sindio sikomite tiendo ichechu ichechu komeloso agetugul this is for the body and the soul ichechu yani pongo indu nikitoki ichechu bye bye tege mara imiten seremi wendi lima transo ya migari ngun pole pole no katai biruwa ni kuna skiza pole pole eger na gonde ni na gonde chito maybe tino ke urumba che mega so tile lugha ini gotiene
1: ne
0: so magela mungo mi chugo magiloso ne njichu Kibaibaitege.
1: Okay.
0: So mato chunjuni che giloso ne nda ngo mi tiendo ne kagitienge le kagilos kitage ne ter.
1: Konota ne korom.
0: E gon kuguru mai no. But che kibaibaitenge. Ko magere ko mi problem.
1: Ngene sama konota ke mi pastage ni kitun ko mi te uya. Ne ki netishes konet pi goleji mo e go so holy missing. Amu magati nai kila kitu ni teseta ing dunia yani mele kitu ngana nego kiasi kumame jagas tuku kapi ngunduni kule lase maina tuku jota asikopiti kimitu ina yule itokinige
0: yes
1: amu kutitivi kitu ngana nio kuholi ilijinige mame jagas tenuage kien jepa sekula mame jagetu ya kiptenge kienige
0: wakiptenge kieni kwa sinye kwa chonga kwa kini kene ene leptenge kio ticho
1: aja mi tebi ke ko itio ta king sukunet ko yan me ko tege
0: ko masikunet ko masikunet yo na
1: yan this they are so holy angot ko katen ko leni tin shindwe pepo chafu yan ko girin ko pepo chafu
0: ana ko gir chi nenge ko le labda mate tu kun je gororan ko ay noret ko wisa so ko punda
1: ana ko tu ye jita ne maya
0: ko ma mi sukunet
1: ko ko len ko kata wi ato se inam ta ta mirmiria ta be ta maye
0: na mi sukunet yo
1: so magat kibaru chamiet kristianik nesir asikobit keitchi kora bichundo
0: in fact miten ne
1: amu tieni ju tieni ju tieni ke tieni secular inyoru alak ye koit ipkolia ipko alak ipkonyo kotien chepo kanisa ne kinakai amu makitaban biikab kanisa ma yani onakuwa na ile upendo ngotindo kikoimuch keitchi akitoret kuwekse chito kitugul lechi kei ango maya weka in komasi ndakawendi komasi nguni kararan
0: ani nguni ngele nguni sai en chito netieni ngele tieni nebo secular mongalenyi netieni wagi ngerenyu ninye my personal opinion
1: yes your personal opinion yes
0: kutieni wagi chuo alagi baibaitenge alafu amiche kitorore na geotengo wa muktoinde sindio so kutati ni rai ni nebago secular no baibaita bigis en talentis ni kigona kwa muktoinde ako chenge ngora mangia ta bitutis iso mesa ne lago gui tieni gis kama chutia ndio to stugules kut kwa gani sa kwa gotebot kelele masiku na ticho
1: me magoi ruwa kijita ni unota mu menge ne kit na gaya kut kunyo ganisa
0: no ingele rai ni ki is it a must kele yo ni siku not kuma titie ni baibait pig
1: kromi otaki
0: talent ni ko kigonu ngo
1: talent ko kigonu ka muktaindet
0: si boisien ilia
1: iyo te inendet kila mtu alipewa talent so
0: mite talent alagi che kigonin asi boisien itege ke oginye agigile ke oginye yoni talent yako
1: so kwa mfano kwa mla patete
0: aya nge kalale nguni champions as in all gegeri tiendo si entao nero kapaga niso se kwa gire nulimba Uganda komite thanksgiving komite nini uwa ndo uchin patria thanksgiving mass ni komite nini na kanisa sisi gire ni status ni komite in kanisa yata kenge in Uganda mkuti rupo Kenya Nairobi kukomite mashabi kekala jezi chiba Arsenal
1: akupaga nisa
0: kwa nyiga niso se kabisa okumbiri atki ure nina no chumbe lakini miano vichumi Kenya ami Uganda miye moti nwek tukul sasa hii talent ni bagi ptulit for example ko kikonu kamuktaindet
1: kora. Yes, kikonu kamuktaindet. Mami talenta nebo shetan.
0: Ne mami talenta nebo shetan.
1: Nebo shetan. Unless kot komi ko inyege ne itile ibaishe je shetan.
0: Like it's a, this talent ko boiboiti chi tukul ne. Ne sigunot.
1: Ang ne masigunot.
0: Mi basta ke supporte ni Arsenal. Mi je supporte ni Man United. Kaga se basta ga ne kibare. Yo timu ya mashetani. Ngele Manchester United kugure ngele.
1: Ngele yeah, mashetani, Red Devils.
0: The Red Devils. Sasa ukiwa kese kukashife ni kabisa. Yo ni mambo ya shetani. Yo ni. Kutawa kira wale. What is holiness?
1: Kia getukuli ni Webster. Ya jege nyoru kaku iye tinipa kia getukuli. Amu ya magitindai naet siko kena aku pakai naet amune siki gure ni Webster.
0: Yes.
1: Kowui missing kia criticize ni. Kele Webster ako kupa shetani usijui nene ako magingin kele imani yake kwa namna gani. So chi yake tu kulangu tangye terani tieninde nipa sekula kwa kanisa. Kumameja kiruwa kijijata kamu kamukta endet kukire mugule lta magire kuyigire bi.
0: Unata kinget
1: bichu. So lazima tuonesha upendo kwa weo mutu na tumukaribishe kufile na at home.
0: Ingele kingeta lagi.
1: Simat ki tabana gile karyono atirani. Huyo ge chun chun kurgoti. Ge chun chun kurgoti kuteptano chita aga kotil kunyo kanisa.
0: Aya ata uko tieni gabi in gospel. Oche ginge nalag. Chebe tuko chentoki ngongu labago ngen yu. Isi se gitio.
1: Kimi chita gane gite pekole tos magosa kwa tieni indet nipa in gospel. Kwa in gile nguna in kong kilapit. Ingen kilapit o laba Friday ngulim narobi inyuru in kilapisha kejangko invite ni tieni.
0: Yes, pa performance. Eh,
1: ko performance ko bye-bye. Pik se kwal maiyek pik.
0: Mon maiyek chegen. Ibagi.
1: Mi tebi ketin da stress ya ni kaba yun dok at least ko relieve nge. Ati nguno keta tininda ne bayin.
0: Gospel.
1: Ko
0: magosa ko ne enyo.
1: Mager ko mi magosa amu. Angot ko ip chiji ko gas sujumbe ne mi te tienda ap chiji. Kota ko bi to gengen ne walak se nyo ta.
0: Ali ji ni. Amacho ti we bari chotas.
1: Lagi nguna aja oi Christian ning magi ani ngale ja ta kele ni nya ba yu yunda ko gai bun yunda orip ke.
0: Elegele ni marat ko perform ne go Friday ni go nya che ba secular. Ko Sunday ni. Ko perform ne gospelis. Inyori chita bara yani kaba ko tien kaba ke tien ni go tien ni go ba yin. Chugoche.
1: Kale matabao ya shetan.
0: Elegele matabao ya shetan.
1: Kurum, ni tengah lihat ni, ni kita buat ni,
0: kita buat matayo.
1: Tetapi kau ngalala aku pagi ruang, kalau matu ruang itu tunggir ruang kuah. So mabai sih ni orang tak jajan bi. Kila mutu aku na nafas, ya ke kujijua muenye.
0: Mati aku.
1: Agile ingen gay, ingenin setan ni, aku ingenin kau muktain.
0: Mangen setan ni.
1: Ingenin kau mie setan ni.
0: Mangen aku ruang.
1: Ingen setan ni kau mie sah, kini buat ingyo. Kita tak kau sultan.
0: Kesi lagi aku ni seram. Kecun cun dosi aku ni. Ingen aku muktain datang.
1: Ingen aku muktain datang.
0: Ini agen.
1: Setan ni piano aku jua.
0: Ani jui. Mamot kena.
1: Setan ni sa spirit.
0: Mamot kena. So mamot kena. Teori anda nak tak bisa. Mamot cakap bisa. Kena cepat ni.
1: Hey korom.
0: Staki.
1: Hey aja we.
0: Ani ingen lagi tu cakap muktain datang kalau ti magera kau bisa.
1: Magerin setan.
0: Ah magera.
1: Sekarang haran kau nak tahu katujin kau muktain lah.
0: Ile gera ni.
1: Ite peori tin yes segota sta go tujin
0: mai ta na got
1: mai
0: wora go it ko la nyoni
1: king gele jin king ko setan ko sa me rusa ga mukta endet ko le jin chamu a gitu ngan ise ko bit ke nai jobi ni got ko tin man ko no gitu gitu ase na ile tu ju ki ga so
0: ile giti ni ma ora anda na tai we
1: eh
0: ile go mo gibu kan det ban lagi ni kini kini ko na kini ke na gitu ga genge ni chambi chimba tinye ga gu yeto
1: Nada, kagui ye. Tapi lebih tu sedikit kejalan kemana naik.
0: Tinya the message lagi ni matinya naik. Oh, tom doy kejalan. Agi in kandoi ke apkani sosial kag mosque. Agi in cuni kag tukul. Kandoi ke apdi ni sek tukul. Kacah angge matinya kagui ye. Ang naik. Lagi ni tinya the message.
1: Kalau kita agi, lagi ingku masa jadi supaya ingka kalu tu kita bimbing ngalega mengaret kau bagai.
0: Bimbing mengaret.
1: Kalau kau baru ne, kalau mateng kek tanya, kagai tanya kek tais. Kalau so magating picture itu kita wis tergenganisa. So, that is why yang organisa usah galagi. Engkau jita magos, ya tegas suspenden.
0: Aku kini nggak bisa gua mukta ini tanya gule. Kini tetap tunggu bari yang galian tanya nyunet, nggak bisa gua mengare. Tapi memang kita juga ibu ngale apa cip kondo.
1: Aku kontai.
0: Eh, aku memang galian tio.
1: Hey,
0: ika kondo juga barat toa. Toa.
1: Tahu barikiu.
0: Le tahu barikiu.
1: Kami agen warga seruah message. kokalechain kokaker message inoto komilan kotarari yani inyeteke eng alake mwakobatwa kanget asirwa message kolechain kakobarwa tamirmiri netilili kole kuna madhabahu ya shetani ilijengwa kwenu kale sikobit kebomon madhabahu ini kale kale komakat iyoku rabinik chemaregune 530 shillings
0: kwasiru message Yere iwe.
1: Ana jiye iko mengunduni. Nani aliambia huyu?
0: Yere iwe.
1: So, magat keribe kabu. Ango saete tushe jugealdo. Mi neba 430.
0: Mm-hmm.
1: Nipu kwa nemu 400. Ko tati kumba chupa saet kaini kwa jaji 400.
0: Mm-hmm.
1: Kesa un saet ap 30 shillings.
0: Ehe.
1: Yani nge witro in kiti ongoane. Uwa kesa unak tati bupa.
0: Leini. Habere kwa kiro kote. Okay, muita ngo mukta inet kabisa e bicho. Imagine ni muna ngo siru mesa ko ndonde tap kanisa et fulani. Yani kanye ko text mpaka strangers. Logo let me matter bawo ne ba shetani. Jitane me no tilengo. Uyo uyo ni mtu tapata. Into ochin labda ya ndo tulani. Ni mungare
1: kabisa.
0: Sasa hii, abere kwa gere na tebene something. Kwa gere story ne tseta ne trendene. In TikTok mutandao sai chebogo akobo samova artist agemsis
1: mama jamu ango tamu niliona nikashindwa kitu ya kusema.
0: What is happening?
1: I don't know.
0: Is this humanitarian causes chukuyaye bichwalage ni go
1: kago utie bi kole
0: kima chekora gele njibigi watafanya kazi.
1: Yes. Unajua hata mimi ni
0: ingele mi tepige tamogere sai ya mutandao. It was a very nice course by the way. Wami tepige in chega asit kabisa kuta mogere in werta ni pagericho ubare segregen. Ni maana segregen mara mingi aki. Tu miske gasis kele valion kalion kalion. Kikosa segregen kele kale bage tore tano menyo platform. Ako tinyagi ne shughuli cha chiget. Igeru. Tinyesi nga leki kewa yine kumuaga mchanga yake uko. Nga leki kisi 1212 chies. Kewa wana nye nire utane? Nye niko ibu warbi ki ucho anitanguna because mwagimuwe chika ina nge mbike mi mutandao. Lakini amungu wakiru kutine mwagini story na nye pare nikibiru anu nye nire kutaitean.
1: So betin bige lengu
0: mwagwe. Kule lengu nika kipaka polis. Kutungu. Oye nko mwagin video aga nepa china kikiri kibire manisik. Gumang got kosnita. Ogbaren ga gechoran kalia. Ingen limite biki ko si platform kidogo ya. Konyugo lele in we are humanitarians.
1: Yes.
0: Le humanitarians as aji. Igiri on humanitarian ingo bor bo isoni ko gele humanitarian.
1: Ago kita ne ne ko sire to kole as a Christian we aji ya imanda. Ya jaya imenda kut komite gine ke mwaile na meje ke supportin jitanu
0: ya
1: kwa mfano gile kaserem gato makin ke taretit
0: matinye lenje ilo amache 40 pasi
1: social media ila meje in ke taretit tatia mutao genji
0: ilo amache 40
1: pasi ila meje 50 ananku 40 haje sasa are you still humanitarian ama hii ni biashara
0: kimi mungare ta ino ninye
1: so ungota kiro yoto kasa Christian koga ya mwani ya igite fanya na roho moja without expecting anything.
0: Na watu waache kutumia hii mambo ya humanitarian kama njia ya kutafuta pesa.
1: Kama huko na hiyo nia wachana naye. Mitawajibi kingi ni kwa hii. Mengi mjigane ta Mungu na kama wanga magaine mawa kwenye ji. Ngota kile ngu na hii nika miji tana makin getare. Tetu nyongi getare. Kwa mawa kwenye ji.
0: Sasa hii.
1: Kuleni angia mrapini.
0: Ngoto vile kia kubare lego hiyo cheno ni 4,000. Which humanitarian? Kwa te hiyo humanitarian. Kutu ngelos kutu kukibirike emanis. Gutoyochi ni gunera abserem. We are both humanitarian.
1: Yes.
0: Kutoyota TV gili or not dig humanitarians. Lani kanyo wabiri ini maramun. Tuseme tu. According to the story, sisi chukwoche. Magin geni sukweli, magin geni manda apke aga tukulikin malolin. The scenario. So kutunyo wabiri ini uwe the humanitarian thing. Which humanitarian? Chwa ni tamu?
1: Mago humanitarian jo. Mago humanitarian jo.
0: Kidogo hapo alele nini uingele yanga wanamile kia mweri chekipa negile kia mweri chekipa negile kukato wakile mite ntukunchu
1: wame haja munge ntuku kia waini
0: ya hapa tamu munge tukia mwese tu bebe ufala buwana
1: hey hatari
0: Kama nyeita ni ya Mungu kwa kanisa. So kaa sasa pick up transfer ya alienda kanisa.
1: Alienda kanisa.
0: Nime confirm.
1: Confirm.
0: Eh.
1: Sawa.
0: Kama hizo ya kanisa ya taino nyenyu.
1: Asa in Nairobi Central.
0: Majusu nyo saw me in kwa ndo inleta kanisa alenji. Karara chichi. Ugochi paisiet. Asiki tiakte ni. Kiki tiakte ni ndiru ya paisiet enchu mamosa mungu kikinge ngele betu mune wa kanisa.
1: Betu tap kanisa.
0: So kuyonge mego kego sango mego kwa tewe rech. Aki tewe rekombo niti.
1: Aka tewe kanisa ene nyuna baka.
0: Aki tewe kanisa ene baka. So te ndiru wa machi bagi goni role fulane. Ote ndi gu
1: kwa. Siya kubisi.
0: Siya kubisi ya kanisa. Ale ite goni ni ndochi baranotik. Age goni mi Sunday schools.
1: Mite mite.
0: Ibe ne Sunday
1: school. Sasa nguna iyo na inenda paka election.
0: Election?
1: Iya election.
0: Kuno nito? Na minye?
1: Imuji bi propose nsa itagyai next.
0: Oh, prompte ni?
1: Itagyai next election ni.
0: Amo prompte ni?
1: Atulisa naagin kandro ikimiamu SDA kia in election. Kuna vila wanafanya election.
0: Oh.
1: So.
0: Sasa nataka hivyo
1: sasa. Onyesa taja jina angu maali.
0: Inge leta moto ndabara le jimbe tunota. One mami chigasio ile kokiki gena gele magito kiserem satade so yoga na
1: wala ninga boto kwa lakini sasa tafanya nini
0: ana bicho mabat kichi chukiga gile
1: iman
0: magoi meta sigriet na chutke ninga tagile mabaganisa
1: ninga mabaganisa
0: ko chut

0: Haya haya hiyo imefungwa na mna hiyo kwa kwenye picha kimeje P50 arakaraka kuna tono so ngoite again 50 kia hidro kuna tono muga kwa bwa pika pesa enge changi ndo tatu kiyo kibi kitungon kono micheke kitungon kuna tono kongu menyuru mema kegi tunesa pata bahata turu tiapo aku kewe kewa tokinyo kiro ameche ginateng kuni kepe number 3 ameche hako ito kejerok chepa bikin taman No taman being mood kejerok chepa 60,000 being mood kityo status 74 ash number 3 lapatu nguni ro lapat number 3 aku mi bonus kabisa nyoje tele yani bonus ni tele kwa wingi status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 kasoni niyo ngoro inye ni makini ke rapene ke muji sisa nyo agile jini ke ina ameche rapene ke manne ngo sisa porta mani botani kumata ibotan roni sogoni status 74 ash number 3 nyor chike 60,000 nguni yak bonus jito netaye kongon ne atwe jingyo chita neta na gago ya tweji chita ne gure naomi ga nyor chike 500 bonus de jingyo yani jogile je nam kityo agigene rabene kala chita 60,000 twende kase orangu ga anyo yani kila mtu shika simu nam simu eta ginyo soko ne rakaraka nam simu shikinyo agere ento mo ingen bichi dan conference ngala bate agere chita ne gure Clinton ngoli ba jeb kebet Clinton tumu si Yesu Kristo
1: Hai mana ambil le Ravi ki amuna
0: Aja me ke Ravi ki
1: Amuna lamba studio
0: Chame ke studio labda inye
1: Ah bye lu ba jeb ke
0: Karibu
1: Ji wat tinga besa
0: Iga tu aji to gol ka besa
1: Tante ay ngom maya sere mi ki yo le le namuna ina muna
0: Amu munyi pole pole
1: Tago tare te mu
0: Imuno
1: ke u asista ni sito izi bi urwe la asista ma
0: iye wewe
1: ila asista sere mbo inga wale
0: meje suko nya asista na ba moso ni kenguni
1: ma suko nya no ba moso ata wa sira
0: oi
1: iga tuan ki ma sia to ja ndu la ni le lindo ne nje ge bu mi nda ni abza
0: aya kongo mi sing kilin to ngoli ba jab ke bet chito ne gure in jab nye ngoli ba konai hello
2: si bu ya kristo
0: dai mana milele
2: amuna na ba studio serem
0: ija me ke studio
2: nguni ani den kan se ta mo go se pare shi mi be na ko ise ke mi
0: O Tommy
2: man da ina ta ga tsubula yin ga yin ko sirin
0: eh ko ji ko
2: mo ko ni sai ni so ina na so yin ka ni sai ta mo ko ji
0: aha
2: ka ina ni ngwa sai mun langa te
0: aha
2: a so yin jo no ka ta le kiash
0: okay
2: ka ina ni ngwa na sirin ko chu vriya ra to
0: mhm
2: eh a so yin gelon ke ka ta le kiash
0: karibu
2: ka ina ni ngwa ko to ga ra sang a so yin ga bro re ka ta le kiash
0: mhm
2: kaina nyongo pita chichi
0: so
2: ya nangane ga buri katalicha kaina nyongo chose kori ga so ya rende katalicha
0: karibu
3: kaina nyongo chwa nangeno aso ya kuyo katalicha
2: serem
0: oi
2: serem ite jango wa kristo je te motere ta je wacha ma je wa kanisa
0: uhu
2: tuje ge mi den mo go che parish
0: uhu
2: ka ti ye tuje kidogo sigi beruri ne serem
0: o beruri ge
2: ko je dan ba ini
0: oi
2: je dan ba sendereza mo go che parish
0: sendereza mo go che parish
2: sendereza mo go che parish
0: aya
2: ba bai bai tenge podria ne nyane tsivare sa taniko
0: aha
2: ongoi
0: Aya, kongoi missing, kalau tenda nampak tenda, kan nyarok. Kau tahu sepi itu yang YouTube. Saint Teresa, moga ko check, moga ko siap. Aje ing. Okay. Yes, akhirnya ni meeting you. Saint Teresa, moga ko check parish. Na kemo gele anyarat yesigi yagu genyoruni tamuni ta nagere kabisa ni ta pasigiro no to aya kasene ni ngwitu kono lemi sokoni ni amecha kontai atesundege shakaye only 2 minutes en status 74 ash status 74 ash ra gotimi ago to mi inyakwanjike rabenike nyo mi te 60,000 jaitin being mute amameje ga hydro ama iju tu inya ke tukul ni makini kera benek 174 ash number 3 number 3 oroni jita nekikure nga kanya anai seun jita nekikure Elisha kakiko aji nyo 450 jita nekikure Rosalyn kakiko aji 500 jita nekikure Kennedy kakiko aji 1000 pas ikere le maya kapisa oroni jita nekikure Abikail kakiko aji 460 kongoi missing jita nekikure Julius kakiko aji 300 kongoi kapisa iro kita seta nguni status 74 ash ka ko nin kitongan dai ke chakai nga te sun mame cha cha te ne stake nu ko kimbi se ole jita use tu kimbi se kama karya mira chaka sage ne ke moya wale labate ta ita no karya ne ba mira agle labate mu se ko expand kai kai ko kai ga mu ke ko le in ka be che ko kai ga ma ke lu sin kimbi se kama karya ka be ole jita cha ka bi je kai kai su ko mai ma ko su ma mu Saya restos jatuh. Gimana kau beri ke status lagi gitu aku testai sabit. Aiyah, apa abang sokong ni status 74 ash number 3 dah gaya turun naga engke. Ame je kau beri dah gaya sejatuh. Saya kau nutien dah kau nagi tak kena keling sokong ni. Ngan ni mian ni tak kau kira kau lejar jin ni rabi ni korun cipta naga kau engke cipta ni kure nada ni ngaji kau aje rabi ni cipta 700 kau kau missing cipta ni kure Timothy. Timothy kaki kaji atangyo 500 kongoi missing kita negure Sarah kaki kaji nyo 400 bonus cho sinyin kengalale ya ni tabanak rabini kiki koi toko bonus cho ina tempea so goti jili ilmo ngalale senior chan rabini kite ju mami jine kone nage anege na goite rabini kengyo status 74 ash number 3 aya diyo yu wanatawa kufunga ngane tom kwenyo mame je kekir chinsang

singko tebi ko ba te ga mukta inda tingko tebi ko ba te na ko tebi ko ba ta agi ne amu mami ji ne le ni ma makini ke ga mukta inda te o ye makini ke agi ne ko na to ko sae ta chi tukul ko le in ko tebi jo ba ko ba te se ge iste setan ele setan ni anda anda ka pesa agi bere kambi olim panyanje tuli aya status 24 as ka sade new number 7 aja na ise un bitaka ko nyorchi ke po nasa ka gere nguni ale ka pesa ole gi bendi ko gara ranga pesa agere jito nekikure Aaron kakikoji bonus inyo nebo 300 kongoi missing choice kakikoji agene bonus inyo nebo 400 Viola kakikoji 300 kongoi missing kito nekikure Richard kakikoji 600 twende kazi nguni status 74 ash bonus inatamba kutamba yani yuta kulege kwoni drapini kabisa kabileta ke yani naile ngitungon oye wetakane nukaju tusogoni kukame chunguni obwa sogoni status 74 ash takike shakoyeng chokongyet keger duget nampang kabi number 7 iro mati kan kegerchin sang sugo eginye man kegerchin sango iro labatu ameje bing mut cha serias ki gaji bona se lagai gai bing mut cha serias sing tege ya tege gitu ngates koi gai ngoi te sai te ng dege shakoyeng keger yo to ka tsun te kan bing ameje bing cha serias ki gaji bona se lagai gai bing mut ki tongani only 5 people yani ule mutu anasema ndawe ndi sogon agegona ngo 1000 kwa ayuji uruni chitaneta bing mun guna to maj pigangan kita negi kure ceruta anyor tiga ceruta ine lu chone ni ta go gij iye we ka ginda uni simet simir wage skolango 274 ash kasene ni ngwe tuno le migi mete duket na banga pe number 7 aya salio aje nyera pe nek chuma mi te bi kita go bwane ngone to ma agere to ne kure gibretio ka pesa jamge gibretio mwana bunsi ya shule imi go mie kalen amite tabanda radio anyaro sirutien nyoke ya kwa sirutien kibretio ini mwana bunsi lazima nisome yake ga go nyogora agene ne ba Michael ngoli mbaye waret ke ya kwa agene sms ne nyi Michael anya soman kwa karaga to kone jita ne kure Michael ngoli mbaye waret kalen go berurin mungu chorwen nyu kalen desi che nafasi butwa tenda be waret Alenegiteni Alice Kirui ko itibi ka be ware tugul kai maine ba ware ti aya sawa sa jengun teno toge jitage ko kagibretyo ini na kajenge sirutyen ye good evening Ezekiel Serem kala otherwise kai net ko bretyo ngoli baga musanga sunday ilikuwa poa asante sana kongo missing bretyo ke le gara sunday ningungi mai mwa wa kitonga ni lege wa no kanisa bretyo sita ko imwa wa nyo aya kita sita ka sai nyo ngorcho bi kai le chap chap to madage ni ga yengu ata sunai ngitongan two minutes bagage 2 minutes roni jita na ka gonyo kikure samuel ka kikwa 1000 kongoi missing roni jita age ne kikure aron ago aron ni ka gonyo jin ge lagi ni ka ge tesi kora na to 1000 ayu ku ko ta ga ti tugul status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 iro mati ka nyila te milet ni menge ni lagi ne milani ne ngi ke nyorun ku tepche ko yoin Yeah. Yeri le manyalus. Ne milani lotinye. Ninge nyoruni bunegere rwega met. Nyorun. Ngegerin toko jiboin. Kenyi cheketa go ya mega in go tago tilial toko. Lakini kai bun kabisa chaba ya me.

0: Ame ko ya kabisa chumo bibi.
1: Nene kai ko kararani?
0: Nene kibare get.
1: Nene kai ko kararani chumo bibi nengu?
0: Agata chumo bibi kabisa ko ambe na sene kibare gendet. You can imagine.

dagi gai sekhe ka batang lif studio ge sekta manak sumukhi ka batang sa ite sumuk na bo kos kole nga satani tun ga brasta ta ge ne bo ko to bolen ga tuwe jeng lif studio to se ti ga mu chetan bo ta ne ga men en ka satana go he ko ingwari mete embroide lalyat asma rweta krati sukaru ko mugung gya ta che mag sigishin candidiasis prostate sueta kala ke jang rute ji doctor toweti englitain opposite kare cho stage che ko sa hotel upstairs jumapili agwe ga sita mu te pimani ago nyai Perchisime tag number 0703 556 898.

Aya toma biga yangu ijege toma biga yangu hakere jitana kako nyorchike nyo rabini chaba kunegit ko jitane kikure Priscilla kanyorchike agene 1000 jajege jitane kikure HM ngeti chiko kiko achi nyo 2000 kongoi missing Harun kakiko achi agene nyo so Harun kakiko achi 1500 so toma biga yangu kito ijege kekere kio tok 174 asha ngurcho bicho toka yeng maano akta ya manyur bicho toka yeng 174 asha namba number 3 ngurcho bi ko yang ijege kitungan keker yo tok 174 asha 174 asha number 3 number 3 ko sere ni ngwe tu le mi keri le ke tu engi kuni ko to masuka bit ki apte ke be kita ke ye kita seta ke nyoru tenwa ke kingyu tok pa studio tenwa ke mi tenna ko samin le la jendri no shaki nguni mangana le sabun ne banga mu

ai ya kasare ni ome chale ji noiye oiye oiye oiye oiye go timiyo gimiyo kabisa agigere le makini gara bene chutungu ni soko ni status 74 ash number 5 ole mitete tane bai te tausa na gaji ni bing mut kitunga ni ke gara te ke gara te ke gara ten kore tene gara ran chutura ga status 74 ash oroni ji tane ka ko ingen kabisa name ja mo kongo ji tane kure erika ki gaji ni 500 kongo missing erike kongo ji missing kora ji tane ki kure brenda brenda ki ne ka ko le we arab sere ma ko ga ki katine ne tengyo aga silingi sheng meta no gongo missing to tuichi aga tugul nei mi yo agera limi tai mi ko bata oron ji tane ki kure in cheptanui agi ne ga gonyo ka ki ka jingyo rabini ke to siling me sita bona se gongo missing ki tane ki kure aron ka ki ka ja ki ne nyo rabini ke to siling me ta no chutungun ya ki ne status 74 as ki kat ke bu ki tyong ga ne amu sait ko rono ka ko me ko tupta je patai ko ma me je ko to mandai ko ma mi ki na ka nyo ronge te ke ka nam status 74 as ka so ne new status 74 as la pata ko do get number ngapi do get number iro ka so ne new do get number hey odi jile ni to number ngapi kimi te do get number mut ole mi teta teta ngombe ambe je chitu kul kitongo ni nyu ango ne pateta ine ke angon ko mi nyoru teta inyoru bonus kongi nyoru bonus ame nyoru teta ko mi inge Rabie, Rabie, tayo ko ingen si mengu. Status 74 ash,

Però no, cago, è pizza vini, toma pizza, sono pizza, sono pizza, sono ehi! Era, cosa era mio? Come mi fica 70, tati singumu? Tati pegago a patigane, stato 74 ash, stato 74 ash, ingeni le pigiato a tu gonio, cinghia a tu gol 12,000. So gotimi a gigere le 12,000, gotaratin, roma tiru, wega so goni, stato 74 ash number 2. Estatus 74 ash number 2. Estatus 74 ash number 2. Eh, yani bikin 70 jage kitungan ga kwa maningyo pick 70 jage kitungan jaga go gil kya go yata. Wa to sabini bage age ndio me bage wanani skeleza go isai. Yani big 70 ga divide ning go leite ta cha feme go betuan go tale. Estatus 74 ash. Iroga sani ni go timi wa go tai go sa kitungan kore ne garara ne. Agiga selo ko yanda ni ro mi elbu tamana ga yang jame ja ko ni ma ko ni bu elbu tamana ga yang jota kina me je yaki tonga ni ko ipa ko ute eng de ge sheng mu tsaga ngete agi chel eng si me ngung status 74 asha ta it ndai silindu tamang mu te doga ne ko silindu tamang mu agere ko jita ne kure jo se ha kanyo ka baishe tamana sisit jita ne kure mas ka baishe silindu tamana glo aya jita ne ki kure ngo abele ka baishe silindu taman so Igeri le duget kabisa ne rising tukul ne magoi le in katemena matemene yes takoto mabik tati kitunga ni jage ronato mabik tete mangmut he status 74 ash status 74 ash number kasi niyo ayas number two rono ka serious yani ka gumiya ka to mabik taman Pik tamani jege, iro engdei kesi joga ngit jangwan joga steninu. Koga inyo agtiget mua jago tomi wega ngne bawai. Kai gai sta basali wega git jonga ni kinyit picho. Sigo sikchu ko nyurti ke aga tugole. Era beni kesi ta 12,000. Status 74 ash. Nambangapi. Kale jinto mo pik tamanu. Ijege status 74 ash. Number 2 status 74 ash number 2 kasani new to get in racing tokol aya good ka wonyi pik pokol cha kaching kanya ko no ka ganyo ka wonyi so nga ko no ka ge nga ko no ne bomisho nga ko no ne bomisho number 3 ka ko no number 3 60,000 ko chibing mood Aragaraga yani niko ijile kitongano tu yak 60,000 chugu iya ina mambo ngine kimeje bi muti 60,000 indege sekso mukchaga ko ngit status 74 ash number 3 ameje jita nangir ko namsi metaragaraga status 74 ash number 3 indege sekso mukchaga ngit ko seni new number 3 kimeje bi mut jeji le kitongan ko na to tu yak 60,000 bi muti jega start mami jina ko ngina ko tagenge woi woi woi woi ga ko ko barabe ni ke Saku keiran gua rabini kete juga bendi. Status 74 ash number 3. Kaki kau na berani dan apa bing mood? Orang ni cipta netai. Mutu mua jamen dan 60,000 kaki ok kita yari. Cipta negi kure John. Amen dan 60,000. Cepang ejero. Status 74 ash number 3. Gorcho bingalah. Aye, bingalah ke angwan. Pika lagangwan rege chakoran jo pendi kasene nyu hawa wanamin kasarta paisha siling sosam jagu ketindai ijeng chigera bene jo status 74 ash number sige lianyu status 74 ash number 3 status 74 ash number aya number 3 Aya kasene nyu ameje ine ke betai tap kamu tendit kesa asuka bit kitu itu tute tingkore tene gararan ake muaji kamu tendit kong kamu ka ko mutu ejako ke itu kap kora asuka bit kora yegi nami bitu tagene ba jumatatu nyu testa ko bata susano nge sa gonyo kamu tendit jehova ka gibuata ing kami ine tap ke kiwe kun gongoi agila suka ine ngung amu geri bet ko ngete kang kita ute tute nong ngete kesa itagenge Agoi nguni ka ko urno neit ko tiet petu taken ne baju matatu. Ka muktaine taken da keta ingungi ke mua ko ngoi asko biti beru rech agi kanap tiet nye ka muktaine. Ara ka sa jikostene ni ungui tukulu limi
Yang masuk kebet kotestai kora eng tetuti kemidetai kosi berurine neta kia jigita ketukul nemie. Engga na meta betu tu gita ke Jehova. Asa esok kebeti beru rakia jigita ketukul nemie. Mami egine temene nwe Jehova nanyo. Ara gasa ayani alaiwen di berurej. Engga ini netilil nebaca esok Kristo ne tinden nyo. Amen. Amagun kita ketukul nemie tesetai epcini ta cefem. Tu kitab kalenjin kumalo tu tosi kubata susana. Asok kebet komuta kawisa esok apkaron. Kigurina Ezekiel Salem ngetu yepe tu tapkaroni na otoko Jumatatu kongete site lo agoi site sisi itinepapete ngetutia tage nebo ate nuage chikila sunagi torore kamukta netere kwa nyo.

Ang kipsengwit. Ako bel ke kire. Ako tu. Ang ligi tribo tap taribo ribo tap taribo. Kung gumising ko sa inyo nensay sa kyu jo sa sa kichegan jo jo mo jo ho ba sa si tak.

Star 260 nasyon ani. Tus nga nagira ka na jowa. Tus nga nagira ka kpaba. Star 260 nash. Kyoto Lottery Initiative. Pukusin number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6.